swinjini sa ku swona. Vala ku tiva leswi ni winisa ku swona. Na ku jima vala ku tiva leswi njimisa ku swona. A ku na munhu la swi twisisa ku swona. Yine leswi vanhu va ni rhandzisa ku swona. Lavan'wani vala ku tiva leswi ni tirhisa ku swona. Vala ku vona leswi ndhakisa ku swona. Vala ku vona.